Aje munga wela moli eja ulake ya. Ya idake mahe emo. Ame mi hi wela dagene jawa hasa kanwe.